0: ɔhene ɔno ne yɛfrɛ no ɔkum ɔko sapɔm ɔko bi a ɔbɛkɔ no wɔne ɔkum no ɔkum sapɔm ɔkum ɔkum akoma nana wodwuma ne o ampoma werɛ ko na ɛfrɛfrɛ woɔ no ɔkotoku ne ba wadɔma no
1: agya
0: ma nsa nkɔ ho bɔkɔ
1: ate awura
0: yɛagya collins ne nsa da machine ne ho bɔkɔɔ